0: tale bo fay nañu bisé di le président de la république da fa fay jaar taw da fa fay jaar pour am audience bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience bo ñew correct deug la ha yalla nañu légui do ko jaar ci ko wara jaar ñu ñu ba fa ñako wuju
1: kon ñaari nekk di ñu wess yépp ci am solo lool muy xalé yi duggal ci xun ci ma mu napp ñew ci borom tool lepp di la wan ñun nit ñi déggé ni aduna li fi nekk aduna ko mom borom tool ba dégg la ko morom ja waxon ci waraté mom mu gëm né aduna li fi nekk aduna ko mom waye mom mo mom tool ba dégg lam ko tantu ndax mom japp na né mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netlib ñettel bi muy ki nga xamne moy Musa Ali Salam Aqadir ñom ñep di ñitt yalla wala ma yi amna ñu ne Qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wër ñan ñu ne du ab yonent ñom tam layal ko ay lay yu wër ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa Ali Salam bi mu sampé daram joju kon degg ko raw dafa daldi taxawal daram fasiyene dem ci taxaw lolou tam modi manute nun la mak yi don def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tam li jangale bo deggé ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom dara jele bu mu jall yow tam ngay sikkel borom dara jele di gis sa xam xam ak sa reuy su ko defé subhanallah legi sa dara ji li ngay téy nit ñi ba duñu ag ci daara jëlé loolu day tax légui seen xam xam day daldi yëm ci sa daara yow su ko defé seen dégg nekk lu gatt ñu dégg daara jojé rek képp ku déggul nit liñ dégg rek ñu daan lay bolal yow bokko ci jurudi wala bokko ci nangam fekk na loolu lim ko war moy yëm ci daara dong Musa bimu déggé ne amna ko waraw da daldi jël ay bagagesam wut mbusam wal cerem fil aw jinam dal na donga bi ak ñu dem and ak mom ñom ñett ñom ñaar ñu daldi and fas yi ne ko way nak yalla bi ñu ko netti mu ne way fatile kul kera ba nga xamé ne qala musa musa waqul li fatahu wa khabanim wa li fatahu dongom ba talibem ba mu ne ko sama talibem man de la abrahu dotuma noplu la abrahu dotuma noploti dotuma am jamati hatta abluqa nudul dama ag majma al bahrain fa ñaari jeje dajé aw am bi hukba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal kalim kristanyatel bi kon ci far bi yalla mi ngi wax yonent bi nako fatali ko bi musa waxe talibem ba yusha ibn nun nako la azalu asiru wa utabi'u sayra hatta asila ila multaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihata al mashriq wa huwa majma' al bahrain ba demé nonu lako tabari inde jele ko ci qatada ci fukelu ga jiss ak jurom khatum ñaari témir ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar wala jurom ñaar fuk ak ben musa ne ko wala bok aw am di uqba wala bok ma dem lu gëna sori lolu manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajé mamo wessu ko su fek ci gisuma ki nga xamne mom lay sét muy ki ñu ne mo maraw ki ñu ne mo maraw bala ma am jamm dama ko gis tabarakallah wonena fofu mom musa ak woyef ci wuti xam xam waye wonena fofu li xam xam jaar nax wuti xam xam bu ci sabakal la xaso leg leg do dem nax coono yalla kay dal do ko def motax musa ak yene lu borom xam xam ba sori sori fay dina dem fekk ko waye it nak dafa yobale talibem wanani talib ne ko gis nga gim bima gisee ko ma raw rek kay ñu and ma yow fuma jange nga jange fa ah falamma balagha bañu agge majma'a baynihima fa nga xamne mo boole ñaari geej ye muy bahru rum ak bahru faris ci wetu penku ga ah bañ ci agge nasiya hutahuma tedd ci ben becc wu gudd ñu tedd ci suuf ci kër gi maqfin mura ke nan sen ndox di jog nak fatte fa jeun wa bay fa fatte jeun wa fataqasa sabilahu jeun wa nak jeun wa mag la ndax hutahuma la alquran wax bay fa fatte sen jeun wa fataqasa sabilahu jeun wa dekk nit dadi jeul aw yon nak fil bahri tegej ga saraba dadi saraban di dox di dem mom jeun wa dal firiro nañ ko ñor na xam mu tabarakallah lek ci defon mu jël rek mom dadi dekk ci jaar ca geej ga jël ca maslakan di dem motax mu fasiru ni ñu ne mom ki nga xamne moy Musa alayhi salam dafa dadi jëlon aw jël firir ko ba mu bax mu dadi and ak dongom bi dadi dem fek yalla tabaraku taala wahyi won nako neko sa bo xamene ne jeun wi deccina fofé mu deccé fala ba waju bax di ngay set nek señ bob mu fasiru ni ne kana la hutu masmiyan fa kharaja min al mitali wa dakhala fil bahr wa amsaka Allahu jaryatal ma ala al hawti fa sara qattaq alayhi wa jamada al ma hawlahu wa kana zalika ayatan min ayati Allahi al bahira li Musa alayhi salam jeñu dal ñoron na xam waye bañ ko fatte fofé mufassiru ne nañ ñi ko dugulon ci mbusma waye da genn mbusma yalla teyel ko nox mi fum jaar day ñu da galaté ne deug ne kek deugër kën jeñ way dem mu bok ci kiyam tan ñi yalla tabaraku taala defal Musa ngir won ko ko nga xamné mom lay xéet ñu jëm na fatte fa jëm ma dem falamma jaawaza bañu jallé yalla ba wala def qala musa qala mu dali wax mom musa li fatahu waxa mbane wow dongam bobu muné ko atina qada'ana andi ñu suñu andi and biñ defaron mayo lek giñ defaron andi ko laqad laqina dajamino min safarina hasa ci suñu tukki bi nasaban ciono tabarak allah lol tama ñu dara waxna ciono neena ko dal wax deug yalla am sonuna xam xam lay wuti jaral na mako waye nak gumul ko neub sonuna nak waaw ñang mu ndu ñak ciono ñang mu ndu ñak ciono ñang xam xam bi wone yalla moy xam xam bo xane fokk nga son xam xam bi wone aduna sax day sonalaté waxuma la xam xam bi nga xamne dafa bëgg wone aduna wone alakhirah muy xam xamul islam wala xam xamul diine laqad laqina min safarina hasan nasaba and nañu ak ciono waxul nak and nañu ak ta'aban kefe nasab batu nasab moy sonu nañu tank yaangi metti mbag yaangi metti fep ngi metti dal ciono bi dal tabarakallah foko tak wessuna te fekk bobu dox nañu laylatan wa juz'an min an-nahar dox nañ guddi guma sepp ak xaju ba teddi xam nga sore nañ fañu fatte jëm wor te war nañu wëñu ko ba demat fa te lolu boko xajun fi danaka dana tok xawatal digënté Dakar ak Thiès mamu xaw ko wessu du digënté Dakar ak Thiawon bo fi doxon guddi bam jax tak dox ba ci bam xaj muy fukki waxtan ñaar nga dox ko bo muy sul da nga sori lol fofu nak la toor nak ne ko nañ añ mu ne ko fatte na jëm wor Dakar ñaara wëñu ko wat nak ñewat fi dola bi ne ko xala dola bi ne ko araita mu ndax gisulo de is awayna dembu bañu toge dembu bañu wéro ila sahrat ca dajma fa inni man satang sataib bi nasitu al-huta fofa la fatte jël wa fofa ñu yisoonu won dal do nopul mar yow mune ha mune ko fofé la ko fatte mune ko ha mune wa mune wama ansanihu fatlu mu ko nak illa shaytanu ludur shaytane an azkurahu ci ma fatlu ko shaytan dal mo dox sama digeunte fatte ko ba fatte nako ba fi nek ni fatlikuma ko ba ni ko waxe rek la sama xel dor ni ah ndeke ma nga fatte jëm wa fañu togon dembu ca xeer wa tabarkal qala musa ne ko zalika ma kunna nabahi lol nak la ndur wut xassa bi tambale yene ki nga andal muy sa talibi ngeen dox ba nga fatte dara yow serigne bi nga yegg ne fatte ge gën bu fekkon ne musa mudutunu serigne daf koy mbej kestil la koy wax lutax andi nga koy fatte ndike fatte gi mu fatte andi far loola gën xolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fatte nañu aw jëm te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawa ñu ko ñëwaat Dakar jël si waat jëm yi Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tërandin yi muy tëral ñàkk a xam ni mu tëddee moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sal xaaj abdul rasid daana nekk ni mu ne benn waaye daa toog morom di ñëw ne ko am mbég te li ci yax bi tabaraka allah ñëpp daa di jóg si taalibeyaan yooyu mooy leen toog leen mbég mii moo gën ci man seetetetet dana ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabaxi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeñtu xasas mooy xeñtu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënd fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeñtu ñu daal di tàmbali di dox ndànk te xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabbiaani atharahuma al awal li alla yuxriga an ltariq ngir bañ jàdd yoon de xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee boo doxee ci fu ñu rut ba noppi nag day yomba jaar baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar naqaree gis nga jaaroon loolu moo waral ñu wëñi ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer ndax bu ñu woon réeraat tabarkàllaa mu gën faa métti ñu topp ko baax si bañ xé fa wajada ñu fekk abdan ab jam min ibadina ci suñu jam yi ben jam ci suñu jam yi yalla mu ne abdan min ibadina ben jam ci suñu jam yi té mom moy qadir alayhi salam dikna ci hadith yunus bi alayhi salam ne anna musa wajada al qadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala al ard mufammala mufabiyirem sangé ko bobba dali tud ci souf ci nonu mom khadir fa khala lahu assalamu alayka nenam musa ni ko farafa rasuhu khadir dadi yekati bobba nako wa anna bi ardika assalam fi nan la fi jam di amé wax jodi bo demé ci hadis la bu gudda muñu tekantal tayitam dik na ci téré yi ñu xajj lako ba mu yaatu lool fama jada ñu fekk abdan ab jam min ibadina sin jam yalla mu ne jam bobu nak ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane min indina bu joge ci ñun yalla tabaaraku ta'ala yermane yalla mi ci jam bobu te moy al karamat yi nga xamne mom la yalla feñal ci ay loxom qadir alayhi salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena wa 'allamnahu tayt khamal nagn ko min laduna fi ñun ilman kham kham yalla khamal nako min laduna fi ñun ilman kham kham mom lañ tuddé ilmul laduni kham kham bobu jang du ko joxe ilmu bi nga xamne mom la xaj jang di joxe moy al kasbi da ngay sonna am ko aluduni da ngay jëfé sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jëfé sa xam xam ndax ku jëfé sa xam xam yalla mu ne ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yu'allimukum ak ragal yalla moy jëf ngay jëfé sa xam xam mo lay may xam xamu aluduni xam xam nga xamne kasbi nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi netti ko nako téré ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam balé xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi mi yob mom mu fay ko ni jam sante fo joge lola taxa jog nangam len mu wax ko tabarakallah ko defé bañ ko waxante ba nga xamné nopi na nak Musa dal dikoy wax nak liko taxa jog qala lahu Musa nak hal attabi'uka ndax xagnna la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuti ci li nga xamné ulimta xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub waaw Musa wax na ko waaye wax na ko xam-xam jim bëgg kon mu fasiru ñu ne hadhihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu'un min nabiyyillahi al-karim wa kadhalika yanbaghi an yakuna al-insan ma'a man yuridu an yata'allama minhu waaw mu fasiru ne ni Musa wax ak sëriñ bi képp ku dem ci sa sëriñ ni nga wara waxtane ak mom su fekkee xam-xam bëgg nga bëgg ci mom waxtaan wu tegginu la te am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam jàngal la xam-xam ba am bari xoolal qaala lahu Musa daf ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdan te mu nekk njub tabarakallah ku yaru la te jàngal na fi ak taalibe nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax qaala qadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii waaye lan tastatia doo am kàttanu maayi an nag man sabra muñ ni may dunde mu naa mu ne ko mënoo koo muñ wa kayfa tasbiru jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuhit bihi quba musoo am xibaar bu mel noonu loolu jaaxal na ma, ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la. Xadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Moussa? Wóor na ko ne ni muy dundee moom mënu ko, ndax kër Serigne Niaré léeg-léeg nga dem fa xool Serigne bi tabarkàlla kanamam leer mu am yaram, nga jàpp ne li muy añee lu neex la. Buñ la wooxee ci añ waa kër gi nga ne añ Serigne bi laay xaar, bu ñëwee nekk laa ko daqaar doo ci mën a añ. Kër Serigne Niaré léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar Serigne bi génnagun, boo jënitu adduna nga fab say bagage sol say dàll ni man du ma xaar kenn ci buntam mu tor dina la. Maanaam li nga nekk gan di garam duuru ca dalay jafe. Xaale innaka lan tastatia maya sabra, ba ñu ci kër Serigne si ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw, loolu rek la ñu daal di wax daal ñuy bis. Waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege, loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën. Moussa wax na kii lim bëgg Xadir wax ko lu am solo, innaka lan tastatia maya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi qudra. Li may def ci xamoo lan la noo koy muñe, li may def ci xamoo lan la noo koy muñe, ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk, li may def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk, li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk, ak yi demee ni ko yooyu. Te man li may def tegguma ko sama bakkan, tegguma ko ci sama xel, tegguma ko ci bëgg-bëgg, tegguma ko ci naqale. Ah xaalam Moussa ne ko dégg naa li nga wax lépp, sata ju di ñuy danga ma fekk insha allah su neexee yàlla sabiran may muñkam wala axsi laka amra, duma la moy ndigal bukk, duma moy sa ndigal. Jeneen wax ngoom sata judd nii insha allahu sabira, danga ma fekk ma muñ, ndax kuy wut xam-xam dangay muñ. Imaam jane na kon katiman li durri wal buqsa fa nal qasdan wa ta'lu al jil ya mutaallimu, dangay muñ dangay muñ. Mu ne ko sata judd nii insha allahu sabira, dana muñ. Mu ne ko waaw wala axsi laka amra, doo ma jox ndigal mukk man la du ma ko def, loo ma digal danaa ko def. Loolu tam taalibe day topp ndigal, Serigne bi day digle taalibe di topp ndigal. Ah xaala mu ne ko kon baax na fa in ittaba'ta nii boo ma toppee fala tasal ni bul ma laaj am say in ci dara xatta uxdisa laka minhu zicra, lu dul maala ca waxtaanal fàttali la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def. Moussa ne ko waaw, kon balaa départ moog moog taalibeem boobu moom Serigne bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu wii ci kàttanu suñu borom tabaraka
2: al amin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu alayh. Mbokk ñuy déglu delu sa ñu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranil karim bi ngeen di déglu ci rajo Dunya Sawtul Qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu al kahf, ñëwoon ba am ci juróom benn fukki aaya wala juróom ñaar fukki aaya, fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg Serigne bii ñuy wax Xadir ndax bëgg mu jàngal ko. Ginnaaw bi ma xamee ne Serigne bii di Xadir moo ko raw, raw googu tax na ba ulama yi ne Xadir yonent la, ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk, ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent. Ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu wax nañ ci ay wax yu am solo, xëy na daañ ci mos a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la waaye ku bëgg xam-xam la, tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu tas daaraam toppi ko. Moo tax bi ñu ñëwee sartonte Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal, mu ne ko mënoo dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa, bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loolee. Serigne ba ne ko nag man kon dana la sartonteeg yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la, lu xew lu nekk na nga ci téye sa lami, bul ma laaj dara ndax ak Serigne Diesu ko laaj yamuy def. Mu ne ko ñu dem fantalaqa حتى إذا ركب في السفينة خرقها فانطلقا ني ديم نيوم ñaar عند طالب موسى با دي ديم حتى إذا ركب بابا ني واري في السفينة دي جا غالغا خرقها مو فوكو نيوم ñaar حتى إذا ركب موي فيني واري غال dañu fa yag mel ni ko xeyon di xaar gal gal yi di la rombo ko arité mu lank ndax si mbubu yu gatt ndax serigne ba tabarkallah mbubu ma tax ko wona gudd tay tax ko wona set yor kalaak ñom seen yoy ñaari boko defé leg leg ci ñi xol ci mbubu duñu la téla rasulallah amna ño xamne mom bo le ni séti da ngay sol kos cravate bu deugur keng sol dal yu ñool loko moy doga wa dug ngab ak alisé ci sa loxo amna ño xamné ñom buñu gisé ku mel nonu mom duñu xam ndax yaay kan lañ la lay duggal rek tabarakallah defena yow am nga solo budé nak ab serigne la bo xamné da fay solum lafa dari kalawu sol ay mbiram yoyu ñaari leg leg dana xawa yag ci buntu nonu la qadir def taxaw rek ci tefes gi gal bu ñew ñu arrêté mu lank bu len xolé rek dal di fil loxom ñu nekk ci rek ba danaka ñenti waxtu ngon di bëgg jot ci ko xeyon ci 8h ben way jaar fa wala ñaari xala jaar fa yor seen gal ñu arrêté len ñom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barap sangam ñu pass bi ñaata la ñu na yeen len rek mag ñu tol ni yeen kenn di len gis di len def ci gal ba nopi di len fayu yeen len rek yalla jox len ah qadir len walen goor dadi yek musa yek bi nga xamé ni qadir yek na rek dama bañu lu mat ñaar fukki metam qadir dadi jenné sim yu mu yoron dadi tej gal gi saqar ci denk yi di sanni ci geej mu yaq musa xol li qadir def xol bi mënu ko muñ qala musa ne ko wayo yow gor gi le yow serigne bi le aghraqtaha ndax da ngay xotti gal gi ndax da ngay fokk gal gi li tokhuri xa ngir nga bëgg labal ahlaha wa gal gi ay yow dal ndegete ni moy sey ngir da nga bëgg fokk gal gi bu ko defé man lab nga lab ñaar ñi yobale lab ak seen mbaxay gi yow dañ la yobul la yobale rek yow ci nga tok wax jën nga wacc laqad ji'ta def nga dal tay ji sey an mbir mo xamni imra mbir mu ñaaw la yow dal seen bi def nga lu ñaaw ah ben mbir nga serigne bay koy bëgg jangali ne ko won lu xew bul wax gis na mu fokk gal bu dar rafikut mu ne ko nak wayo yow sa yiway bi ak sa baxay bi ngay fokk gal jamur qala serigne bi ne ko alam aqul innaka lam tastati'a ma'i sabra alam aqul qana wahuma won fi nak amut laka ndax ay mbir alam aqul qana wahuma won innaka yaw waji yow talibe bi lan tastati'a muno ma'i andak man sabra muñ limay def yow mutuk talibe yow mata gop talibe li fek limay def yang koy waxe ni mata gop talibe qadir na wax nga deug deug ndax ma la le won ne lo wax lo def sama yondu ci nek kon nak qala qadir musa ne ko la tu'akhisni bul ma jappe bul fayantok man bima nasiti ci lima fatte man ma fatte lama la waxon suma ko fatte wuton soy fokh gal gi sama yondu ci nek waye dama fatte na nga ma jegal wala turhiqni bulma toggu min amri jasama mirmi usran jafegnal bulma gal jafegn jafegn legi dal fatte mom ken momuko yalla da def ma fatte legi na nga ma jegal te ñu dem nga jangal ma ndax sa xam xam bëgg nako xadir nako ñi dem ñu dal di wacc bañu wacce gal ga nek ci dekk mu nak di dox ñu dox tuti fam talaqa ñu dem hatta iza laqiya bañu dajek qulaman ab khale ben khale bu rafet aw waxam baane ci seen bu tallu ci fukki atak juroom ñaar ba fukki atak juroom ñet taru lol tabarakallah faqat lahu qadir dal di koy ray khale bu rafet qadir dal di genn jassim rek dag bad cior mu dal di daanu ah Musa dadi waru qala muneko wayo aqatalta nafsan nakh da ngay ray bakkan zakiyatan bu selle ni bakkan bi xale la beureguli bakar rafete ni ay wayjuram yaakar ko mu mel ni mu mel kay dem ci liggeyam mak mu tol new nga and ak mom fab sa jaar ci geejju batam bi mu den ni bi khair nafsin tereyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir mo xane nukura mbir mu ñepp bañ la li mom bula bula wa kasu bi yene fokk ñu ci la kasu def nga tay lu ñaawa ñaawa ñaaw qala sen ben ko waaw alam aqul laka xana yow wi waxuma la wonne innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana niwuma la wonne munu muñ nguru fi le muñal teel sa lamiñ wi damay depp de ha lolu daal di doyal war ci Musa lol ndax mo ne won du wax gis nañu fuk gal ga mu wax waye non na du wax mu gis na tay lu gëna garaw fuk gal moy dox ci mbedd mi bam yagg nga tassé ben way dag bob ba ci ne nga ak serign nga ah mu xala Musa ne ko in sa'altuka bu mala lajete an shay'in ci mbir mu mëna doon ba'daha ginaa mbirum tay mi fala tusahibni bul andate man sañ nga ma depp bi sama mala lajete dal legi comme laaj na la lajete la legi may ma benen occasion waye bi bu mala lajete rek na nga ma depp fay qala in sa'altuka suma la lajete an shay'in ci dara ba'daha ginaa tay ji fala tusahibni bul andate man su boba qad balaghta ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn dul wax dara ndax ni nga def ak man legi tabarakallah kenn dut la ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko reye xorti bi ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn dul wax dara ndax ni nga def ak man legi tabarakallah kenn dut la ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko reye xorti bi mom day wax ne anna Musa alayhi salam lama khala li qadir aqtalta nafsan zakiyya khadiba wa qatala katif as-sabiy al-aysar wa qasa al-lahma anhu fa idha maktubun fi 'azmi katifi kafiran la yu'minu billahi abadan xorti bi neena bim ko waxe ne rey nga bakkan bu sel dem na ba sax yekati dennu serigne ba khadir khadir dadi yekati okotanu xale bi gis ñu bind fi ki ab yefer la du gem yalla ba mukk loolu la ko xortu bi waxe mom ca tafsiram ba fuk ak ben khatum ñaar fuk ak ñaar

kalimatin ay ban yalla mi baye moko jox ba di mi balo kon kay da ko nara ban oto yalla dox mom mi balé moko jox ba di nga xamné suko waxé la koy bal xam nga sulu waji ne won ñaan ma moñu defon nara dang ko nara am parce que mom la yow yalla ne ko da ngay wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin adam ne ko duma ko yagal soxna ci munam ko kay waxal ñu dali wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin fataba alayhi yalla balko fa kasasaka taba alayhi yalla balko innahu naqta yalla huwa at-tawwab moy balakat bi ar-rahim moy ki yeureum ñepp ba la xara ñako yoy yalla ñu bal ci yeureum ñako bal na la waye nak fo ngi bi fo nga wacc dem nak stage bi dafa jeex toña la nga ma ci bal na la togn waye mo lay xamal ni stage bi jeex bi legi nak ila la ardi nga jëm ci suuf nga jëm xol na ñe ko ibitu wacc len ci suuf min ha jogu ci aljanna jami an yen ñep acc wacc len ndeysaan ñu la di wacc fi tam yoonte bi nan ay jeeramtul da fa imma yati yanako ay jeeramtul na yalla xam na ne sheytaan yi ko genn fi jitt nako aduna bi yaa fa nek ca lamb ji nan sa gunu ko nuko diko xaar waaw yalla xam na lolu adama ci misal commencé tek ay bagasam walis mu ngand ak beneen walis fele ak ñaari saar bëgg gàdd yëpp ba pare soxna si moom yor saagam su ndaw su soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fa ne naan adama jënde maa ko maa ngi ñëw yow lakkale nga lool loolu la jigéen ñi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li nar a gàddu bagage ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci dégg merci plus lu métti li ko nag léegi plus ka koy xaar ja làmb ja metti na de ah wallahi metti na yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañ la ci lamb gi mu naam naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee fala xawfun alayhim duñu tiit wala hum yahsanun duñu ragal dara lama lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yonent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waaj parce que waaj baaxul leen aadama ne ko wax nga dëgg dëgg fan nag maa ngi dem mu ne ko demal ndeysaan aadama daal di jël taxi ndeysaan moog avant daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaroo am ay doom di am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem Palestine nekk tey moo jur si nuraay ñu xonk ni wallaay ndeysaan yëf yi tasaaro ba ñun ñu juddoo ci doomu Nooh waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lateegaay mu lakk ñu ba ñuul kukk waaw mi demee Europe commencé xees soo borom ay karim affaire bi tasaaro na ba ñu ñun ñu ñëw tey waaye xista bi nettali bi ba bisu tey bi du xeli lépp luñ ci nett rek ngi ci wala dina kafaru ñëwee ci sens boobee nag bañ ko topp wa kazzabu bi ayatina weesu si alquran ji oulaika ñooñu ashabu naar ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku tupp

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكن يدلو جناب سنت يا الله سبحانه وتعالى جلتن تنب محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابة برم خم خم ليك نيران تنيوم تتبق نيوم نجب يا الله يا الله دفلن توفيق الجميع الدنيا الجميع الآخرة جلسنا نجي كاتنو سنو برم في سورة سورة بني دلون أتين نقول لنبا أمتي ننفك آية أكنيت ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور سنو برم بني وخني ندي توني بنكو توني نوري ريري سمو نيو جيجلي لولا مدين جمبار نتوني ريري ري. وعينا نينا فايدا غنى إنما السبيل على الذين يسلمون الناس ويبقون في الأرض بغير الحق وعينا لطوان ري ري ري مون تجيجلي مويلغا خمنا مويلغا ففلن يتخوان تي سورة الشورى واردورتي إن شاء الله تي آي ننفك أكنينت ومن يدري الله فما له من ولي من بعده يالنا ومن يدري الله كيال دنجل ko yalla setan ba nga tege ci yoon wu deug ko tan yoon wu deug di deug deug lu ba deug fama lahu koku dotu am min waliyin ci kenn ko koy dimbali diko jubalat min baadihi ginaaw ndengate gogu sunu borom tabaaraku wa ta'ala ko xamne ci da nga tan jubaji jaar ci di jubaji bam bayila ci njubaj dila ci setan ba tax se dugg dama adamay kenn mun la fekk ci njubaj ge jele la ci andela ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdina siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar ci waxtu yu nek ak ñent wa tara zalimina da nga gis nak toñ ka di لما رأوا العذاب بني جسيم بغل يوم الخيام يقولون نيغي واخ نيوم ني دان توج هل الى مرد من سبيل نخ غير دلو ادنا يون وفا جم امنا في وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل نخ دلو ادنا امنا او يون وفا جم salaw ndigënti siñu tek nek yi fi yalla joxoñ ci toñ kat yi ni mu tollu bari na lool ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñin fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimin lamma ra'u al'azab toñ kat yi nit ben mu toñ bopam mba mu togn moromam mba mu togn boromam te ñet togn yoy ben baxut togn sa bop baxut togn sa morom baxut togn sa borom baxut bu alakhira nak togn kat yoyu bu ñu gisee al azab mbugal gañu nara faye togn kat yi lañuy daldi wëndel na di dugg ci bir nit ñi di len laaj ay laaj na len waaw ndax amna yoon wu jëm al aduna wa lu ñu wursi dañu bëgg bu ñu ñëwé mëna jéggulu seeni bakkar bayyi ak togn parafito fi def fi lu baax delu waat wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati wa law suwai'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in qafalu tabarakallahu lol la borom masalikul jinan wax togn kon ci aduna baax togn sa morom togn sa borom togn sa bop te togn moy rek dugg ci yefi jambur yim la duggulowul mba def ci lum la def lowut lol modi togn akabari nak akabari dugg ci yefi jambur yim la duggulowut mo xam ay wax la mo xam ay jef la lol modi togn moy tasarrufuka fi haqqi ghayrika bidun ridaw dugg ci yefi jambur ben nga wax ko ca wala nga jef ko ca wala dugg ci njabotu jambur wala yu demé ni ki yoyu lol yoyu lañ ci di ay togn suratu shura lañu nek ay ñin fukk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam alaxé jottugut wala bok kenn demugul kërëm waye ñom bëb bu sét ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dëkk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'in min az-zull ñu tid lool ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci cat bët bu laqut cat bët bu laqut manam xol lo ragal doko jox say bët lo ragal lol bokoy xol doko ñe jox say bët ne ko jakk xor ko lul moy yanzuruna min tarfin khafiyin ba dem ci tafsir kat yi ku ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin dhabilin dhalil dañuy xolé bët bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu buñ ñëmé xol sawara ne ko jakk ndax ragal ko qatada al-sudayn ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy sacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir jik ñaar fuk juroom ñaar khatum témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñett wala juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def japp xam nga fimne amna ben rab bu ñu tuddé gaylé gaylé dafa ñang ba fi ne ku ko xol rek bo toxu ñu wuti say bëtt commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gaylé rawati nak boko xolé til nekk ci digënté ak mom da nekk fi sorewul len te muy obbali melni ku gëmëntu waaw yanzuruna min tarfin qafiyin yalla ñene ñana ra dem sawar buñ len di yobbu sawara di len fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jakk ciat bet lañ koy xolé waxala kérok nak lay wax kéroge lay wax allazina amanu ñegam luñuy wax ñu inna khasirina ñe perte deug deug allazina khasiru anfusuhum ñoy ñi perte sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa hiyum yawmal qiyamah ñak sa njabot yawmal qiyamah ñi gëm yalla nenañ lolu moddi ak perte tayit wax nañu deug innal khasirina allazina qasiru anfusuhum wa ahlihim yawmal qiyamah ñi perte deug deug ñoo ñi perte sen bop ak sen mbokk yawmal qiyamah manam nekete kon ci mbugulu yalla yi daf ci bok perte sa bop perte sa bop nak leg leg ay aada da nga ko di jur ak culture nga dem ba say culture amatoko say aada say culte yoy yep dem ci walu luñ la doon xamé légui nek toko yow nekati lol ci mbugal la bok dem ba xamuto yow yaay kan masalan bokk na misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye lutax nga mëna ag ci lélé nekati perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusakum wa ahlihim perte it sen njabot yawmal qiyamah ala dama inna zalimin tun kadiyep fi azabim muqim ci mbugal la ñu nek go xamne mbugal gu sax lay doon suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neen wama kana lahum amunu ñay dugg sawar mu metti ci ñoom ñu perte seen bopp ak seen njaboot buñ xëyee yóbbu leen sawar su ngoon ñu yóbbu leen fa wama kaana lahum te it amuñu min awliya ci ay kilifa yoo xam ne yansurunahum daañu leen dimbale min dunillahi ba ñu mucc ci li leen yàlla yi teg amul yàlla nee na ku mu jàpp ku ne nar ci yow la mu nar ci yow amul kenn koo xam ne kii mën na laa jàppale dox sa digganteeg la yàlla nar ci yow loola du am mukk wa maa kaana lahum min awliya yansurunahum min dunillah
1: manam lolu lu neex di misal lay doon ina koy wax leg leg ci dar ci ñam moji suma yalla bëgge duma man té amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma té bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba duma ba nopi doora dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko duma ba nopi ñi doora dajé lool lepp yalla mën nako tabarkal yalla nañ ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal wa man yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon wu muy jaar ngir jup ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon wu muy jaar ba jup ibnu kasir mu ne man yudlilhu allahu falaysa lahu khalas ku yalla sank doto mucc tafsir ibnu kasir jukki ñettel khatum temer ak juroom ñet fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank deggat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi rek di sankati rek deggi ni du nonu mandute motax muy waxe kum kuma sank ak kuma jubal ndax moy maye doley njub ba nit bi djub dole ji muy maye nak nit daf koy jefandiko leg leg ba deung e ko lañu ñiri ubbi sa doom man na ñew ne la papa dama bëgg kay nga ne ko lu mu jar na la fan wer nga yëkëti ben pièce 250 jox ko mu dem jënd kay ci fan wer defal ñaar fuk mu dem jënd ci paquetu almet daal di ñew taal neeg bi doole ji ko may mu taal neeg bi papaam la moom moo ko may xaalis bi waaye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal doo ci am bàkkaar ndax ñu naan lu tax nga koy may 250 loolu tax doole ju mel noonu la yàlla yi wane ci wàllu ku jub maa ko jubal ku dëng maa ko dugal maa ko dëngal dafa maye doole ima shakirn wa ima kafura ji doole jooju nag nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci njub waaye nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci foo xam ne fii dana jàdd yàlla nee na waay su ngeen xamee yi ma wax yépp su ngeen déggee lii lépp ma wax istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom min qabli an yaatiya balaa muy ñëw yowmun bis boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah kenn mënu koo fomm istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom yàlla ngi woote yëkkati kàddoom ci kàddu yonente bi alayhi salatu wassalaam ci kàddu yu ulama yi borom xam-xam yi ci kàddu yu alquranul karim ci kàddu yu hadis ci kàddu yu sunna nee na istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom ña ngi woo ñëpp dañoo nekkul ci rëdd ba nga xam ne fa la seen borom nekklu dañoo nekk ci rëdd boo xam ne sheytaane leen di def loo lañuy xëy ca lañuy xëy lañuy gont ca lañuy gont yàlla mu ne bàyyi leen fi sheytaan ti ñëw ci man min xabli an yaatiya balaa muy ñëw yowmun bés boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah kenn mënu koo fomm mu ne kon jébbalal sa bopp yàlla balaa ñu lay jébbal sa borom yenn dégg ñu tàgg fi ba noppi daal ne jébbal nañ ko boromam yàlla mu ne bala ñu ma laa jébbal te ma jébbal sa bopp bala ñu ma laa jébbal te nga maa jébbal sa bopp istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun laa maradda lahu min allah te jébbal la yàlla fekk da ngaa ñàkk pexe jébbalun ko ko ba ngay am pexe moo gënoon nga jébbal sa bopp yàlla subhanahu wa taala ndax bés boobu kat laa maradda lahu min allah demal hôpital boo dem ci hôpitaux yi refum nekk ni yaa nga sa fekk kaa boo xam ne tabarkàlla laa maradda lahu min allah waaw waltafati saaq bi saaq ila rabbika yawma isnin masaaq nga gis tabarkàlla nit tëdd ci lal boo xam ne bu fekkoon ay pexe koy delloo si wala ay million di ko delloo si wala daraja di ko delloo si wala ndomba tànk di ko delloo si koo keeru dem waaye nag laa maradda lahu min allah kenn munta fomm loolu waaw moo tax léeg-léeg nga am xarit ñu wax ba mu ko def ko ci ñëw toog léeg-léeg nga am doom ñu waxi mbax bu mu ko def ko ci ñew tok kenn ku ne lool dal na la am saxari ñu waxi def ci mbax sul nga ñew tok ni sétal ñu am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna ki am jëkërëm ñu waxi mbax bu mu ko def ko ci biir suuf sa dal ñu ci kër ga tok su fekkone la maradnahu min allah ji amna ko mëna wal bëti ba fam ko kon su baba loolu bu bëggee xew ca kooku lañu dem ne ko ah diw kat mi ngi bëgg a dem ñu bëgg nga fam ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti daal di xëcc téléphone am ne suñu borom ah diw mii kat nangam ak nangam waaye yàlla dafa samp ndëd mi mu ne la maradnahu min allah maa lakum te amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawe yow ma isin bu keroo geen amul fenn fu nit mën a làqutu su keroo gee ngir raw maa lakum min malja'in yowma isin bés bi ruudi génn ci nitit ci àdduna si mu war a dem fanaani xabro mbaa mu yan bu ji fag bés boobu maa lakum min malja'in yowma isin amul fu nit ki mën a làqutu yan bu ji fa mbaa mu fanaani fa mbaa mu dem fa ba tax bés boobu mu rëcc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf koo soxla le 6 octobre ci waxtu sàngam ñu ne ko ah dëgg la de waaye dafa dem cees ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boroomam nee na dafa yónni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amul sa laaw booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dawe moom malaaka mi ngi yónni ci yow ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla jutal na jim ko may te kenn ku gis ak bët maa lakum min malja'in yow ma sin moo tax yàlla nee na istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun la marada lahu min allah nañ defaraat jikko yi balaa ñuy jébbal yàlla nañ defaraat ànd bi balaa ñuy jébbal yàlla nañ baloonte àq yi balaa ñuy jébbal yàlla kenn ku nekk na wëlbatikuwaat seet ay manqué manqueem mu jëm ko matali ci ay yaramam mu jëm ko matali ci ay jikkoom mu jëm ko matali ci ay jëf-jëfam wa maa lakum si du ngeen am min nakirin lu ngeen di man lu miin wa maa lakum du ngeen am min nakirin lu ngeen di miin suratu shura aya ñeen fukk ak juróom ñaar abu saoud mu ne maa lakum in kaan li maqtaraftumuhu li annahu mudawwanun fi faahi fi acmalikum wa tashhadu alayhi jawarixukum tafsir abu saoud jukkib juróom xatum fanweer ak juróom ñaar kenn du miin nee na munu leen a miin ndax li ngeen nar a miin bind nañ ko ci këyit ba noppi noo koy miime dem ba suñu borom la yaa def nangam nga ne ko man mii daa tàmbalee waat ñu ne la bëcc téere bañ ko bind ne la mi ngi ni nga naa wali de mën a ja wa maa lakum min nakir kenn du mën a miim adduna fi nag moom miim fi yomb na ndax fi ngay làqatuy jëf mën naa am ñoom duñ la gis waaye suñu borom foo nekkii jëf mi ngi lay gis te yemul ci dala gis mi ngi yéen ni ñaari malaaka yoo xam ne li ngay def ñu ngi koy bind maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ca kanam insha allah fa in aaradu soo leen waaree li lépp fa in aaradu suñu du mooyoo nga ne leen ku yàlla sànk ke mun laa jubalati wuy ji leen ni yàlla jébbal ko seen bopp ba ñu leen ko jébbal ndax su dem jotee kenn mun leen a fommal su dem jotee amu leen fu ngeen di làqu su ngeen demee munu leen a miin fa in aaradu soo leen waxee lii lépp nag ñu du mooyi ah fa maa arsalnaaka yónniwuma la alayhim ci ñoom xafiisa nga gaddu saw yet di leen wër yónniwuma la yow mohammad alayhi salatu wasalaam nga gaddu saw yet di leen wër amul googu jot in alayka illa albalaq dara wëru la lu dul jottilee rek soo jottilee rek yow wàcc nga ñëw ñibbisi tabarakallah moo tax góor gu baax góogu woon ci tiwaawan radiallahu anhu daan wax ni wa man ata gayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun sharra raddin xaytu maa calana mu ne yàlla day yónniwul yonente bi ci ñun ngir muy gadd aw yet di wër day jottili rek su jottilee nag kenn ku nekk na fexe ba bu ñëw àllaaxiri indi loo xam ne moom moo ko jottili ku fi indi lum jottili wut nag soo ñëw ñu delloo la ko radiallahu anhu suratu shura aya ñin fukk ak juróom ñett yàlla nen wa innaa te ñun isa asaqnaa saa bu ñu mosalee al insaana nit rahmatan yermane minna bu tukke ci ñun yalla ñu mësal ko fariha biha mu contente yalla mu ne fuma mësal nit yermane rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bu len laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dali wet dali fakk jef nak waaw nit dal fu ko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna khawseyni bala may jall liko dal moko tek bopam dor naka wax yimi wax wa in tusibum sayyatun ngene waaw mune mayma dima qaddamat aydihim lol moy bayna khawseyni wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa innal insana kafur manam nit ñaar rek mokay dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mu ne fariha biha bu ko lu metti dalé fa innal insana kafur mu dal sul def mel nit kuñ mu sa defal lu bax lu wéggi yaram bari bari bari bari bu febaré ben yon rek mel ni musta wér waaw loolu la yonenti waxone ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ni li ëpp ci leen di duggal sawara moy yukaffirna al-ashira kafur manam dañuy sul def yonenti mako waxone jigen de kër bamu joggé ci rañan ma ali sallallahu wasallam te ñi ngi ci wéru rañan bi tabarakallah bamu ci joggé dafa ñew ne len ah yeen day won nañ ma moketu al-janna ak moketu sawara waye bama démé sawara lama fa gis ci ay musoor mo ëpp bama démé aljanna lama fa gis ci ay musoor musoor ya sawar dal ñoo gëna bari musoor ci aljanna loolu la leen wax jigéen ñi da naka waaw ñun luñ def yalla ba musoor yi gëna bari sawar mu bokku ci lam leen wax mu na leen yeen tu kaffirna al-ashira da ngeen di sul jëf ñoo ko luy sul jëf mu na leen yeen lu leen seen jëkkeer man defal lu mu bari bari bari bari bu ngeen ne rek ne ko musuma defal dara da di koy tàccu lool nak kon jarna moytu lool musuma defal dara epp na yalla it may la wergu yaram may la katan nga xey tabarakallah sa morom yep xey sa machine ci yaram yep nangu say tank nangu la yebbu ci wanaw say loxo nangu liggey
2: tew xamulo ba xam da nga fi am ñaari at wala ñetti at waye fi fi dagal ben la calculer lo l'an 2017 war nga am nangam nak te ak mi nga tollu am nga nangam té li nga am ci revenu nangam la tollu kon so tollu bra sangam da nga am nangam do moy chiffre d'affaires waji na chiffre d'affaires moy muy calculer nak motax mune ma azumu anta bi dahazi li yakaru mo mujjeh muy ben ñaaral bu mune wa ma azumu sa'ata yakaru mun bispinch qa'imatan li ta'awla mune bispinch dal du am adun du tukki ndax beuri gum beuri alal xam nga adun du tukki ndax beuri gum beuri alal leg leg dama dama def ko yeneen ngir ko xamni ki nimuy doxale lolo lay wax ni waji gëmul na aduna dana tukki waye du wax jini wax ni rek dana ñu na aduna tukki du ko wax waye ki njoot ndax 500 millions jangor def ci poisson lek ko koku gëmul na aduna dana tukki ndax bu taxawé kanam yalla subhanahu wa ta'ala ñu laj ko 500 millions tay mo xiyam ci tay mo xiyam dana du fam xefa du fam butut du fam ubbe du fam legi waji ñu lekki ci 500 millions war dem yoon xiyam mut fa 500 millions fay ko buma da te ko mo musuma fekke ben rob ñi rob waji defal ko ay fek ci bir ba xamu bi musuma ko gis musuma gis ko ñi rob tabarakallah bank bi taxaw nan ko legi am nga fi nangam dal di koy fak lool dugul ko ci bir muy yow na xiyam ki sefa du fam ugu du fam dollar du fam kon nak ci jël yef jangir def lool moy li waji wax rek ma asmu sa'ata qa'imatan ya karu man bis ben ci dana taxaw ñaar ñettal ba mu ne wala irudittu yakat sunna dello ila rabbi ci sunna borom suma faatu won ba dem ci yalla la ajidanna khayran minha dana fa fek lu gën lima am mom pour mom ay ji tax na dal amna ben fu mu tollu yalla mune wala irudittu watna ne buñ ma dello won ila rabbi ci sunna borom suma de la ajidanna dana fa fek khayran lu gën minha ci lima am munqalaban ak delway suma dello ci yalla am fa lu dak lima am nga gis na kon mom waji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko walli te alal du def nit wilaya wilayatu bisu ko amé ci alal waye du beuri alal la beuri alal da add ci wilayat dede suñu ben mom mam borom tuba day wax ne arkanu bayti jami'il qawmi arba'atu biha tu'assasu bunyanul wilayat sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun wa 'uslatun anfiqun fil futuhat kon sumtun muy noppi ju'un muy xif tawilun bel sahar ñakane la guddii wa usul akbaru ñeen fi ñoy maye wilaya waye nak mom da bari alal rek da defal legi am nak wilaya mune wala in ruddtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba dana fek fa yalla lu ko gën dama dama leg leg ñi def nonu ben way bi son bu mu rafet ñu ci jakk je ñu def ni am nak wilaya te alal do nga manam bu amé alal dal legi am ciow gu rafet rek tabarakallah fa ñu ba jekk ñu la defal yow legi ci wali yi nga bok motax ca dekk sangam bako waji defé ñu néko doxal ni julli ba mu jullé dafa julli gé waye juroomi rakka la ko def ci kanam gañi ba nak nak ba ko layel lolu xam nga ni kenn amul lu noko mëna layelé motax kon ak wilaya bu nek ci ab am am ak wilaya mi ngi nek ci nit ki li nga xamné mom lay jëf ci ak ragal yalla mom lay jëf ci ak iman lolu tax bimu waxé ba nak fi moram jëla di koy tontu qala lahu dali koy wax sahibuhu qaitamba wa huwa mu'min yuhawiruhu ma ngay waxtan ak mom nango akafarte billati khalaqak ndax da nga weddi kile bindu min torabin ci suf suma min nutfatin ak ci taqo nutfa mani thumma sawwaka rajula mu def la ngay goor waji da koy wa akafarte billati khalaqak min turab ndax da nga weddi ki nga xamne mo la bindu nga joge ci suf suma ginaaw da min nutfa nga joge ci nutfa nutfa moy lu ñu joge ci goor ak jigen buñu dajé lola ci nutfa suma ginaaw da sawwaak rajula mu bayila fi ba nga magge nek goor yi bu ko waji seton du faye yalla lim ko faye ndax dama dama yalla ko bindi min turabin ci suuf wa jo seen muy wax dama dama min turabin yalla ko bindi ci suuf nak ci nga xamne moy nek wayjuru dama dama limi lek ci suuf lay joge kanam na nawe nda ci nda yenen lolo muy lek mo koy jural deret ci aw yaramam dara joju ci aw yaramam bu yagge ba nek ci ab dir dara joju moy jur mu am lu joge ci mom li ñu tuddé maniyu loolu moy tax doom adama di am doon fofu la yalla wax la lay wax ne khalaqta min turab waji nak lakinna huwa allah rabbi waye non dal xamna ni huwa allah mom moy yalla rabbi moy sama borom wala usriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daraja amul ay andalo mo wax li waji parce que sam gis ni ndogere lakinna waye huwallahu kili dund moy yalla rabbi moy sama borom man day wala ushriku tak dama bokale bi rabbi sama borom ahada ken ndal koy warna wala isdahab lu tewon bi nga dugge jannata ka sa tol bi khulta nga wax bila may mi ware da nga war nak ne ma sha Allah ma sha Allah li mo neex yalla la quwwata illa billah katan amuk nugul ci yalla kon mom lu la war na wax ma sha Allah hadith ba day wax ne ku gis lo xamne li dala yim da ngay wax ma sha Allah ndax bu fekke beut bu ay nga yor la nga xol du yakku bu fekke lamiñ wa ay nga wax nga yor la ngay wax du yakku ma sha Allah kep ku gis lu ko yim ci nit ma lu ko yim ci dara ma lu ko yim ci lenen bad bu la wax kon di waji duggé tolam tol bi mel ni ko gënal da na wax ma sha Allah ndax do ma dama dana gimmiñ bopam leg leg nga am men mbir gimmiñ ci sa bop ci do ko yëg leg leg nga cholo cholo bu rafet xol sa bop rek da di yëm sa bop genn ci mbad mi auto yenu la leg leg nga am ab xaliss yëm ci sa bop ay ay ma bari xaliss way genn ci mbad mi ben way nako cëppat ci sa poste bu yobbu fekk yow ya gimmiñ sa bop ci yegul loko lool nak da na waron di nga tiyé sa xaliss mu nek ay million nga ne ma sha Allah li mo neex yalla mo tax may million yi bi nga solo ib yene yu rafet da nga war dina xol yiri mu japp la rafet nga dal ni ma sha Allah yalla la neex mu def ma ni te bo jël ci mbedd mi so xani ki solo waye solo ba nak yeen sa bop mo tax li ëpp ci gonu jigen yi fi nek amutu ñu ay jëkër ndax dañu gëmu ñu seen bop ba nak dañu taxaw ci sétu bi di wuju ba tabarakallah def bop ak neen xëc ci seen mes bam jëk dal di xol seen bop dal di content lol te seen loxo sétu bi dal te seen loxo ci gëmu ñi dal di gën ci mbedd bi nga gën ci mbedd bi dal di lamb mo tax xali jigen yi am nañu am fa ñu wéré ak juroom am guñu jëkër te yeguñu ko dañu gëmu ñu seen bop dañu war biñu xolé seen bop yeg na taru ñu ñu la ni ma sha Allah la quwwata illa billah tar bi ma am yalla neex mu denk mako am na ko ne ci mbedd mi ko xamni ki yalla denk ko tar bi lam ko denk goor mu ko xol jigen mënu ko xol man ginaa may sama xol masha allah kon waji bimu duggee toolam daa waroon wax ni masha allah la quwwata illa billah waji nag intaani boo ma gisee ana man aqall minka maala mu gën laa néew alal wa walada gën laa néew ay doom maa ngi nii maa la gën a néew ay alal nangu naa ko maa la gën a néew doom nangu naa ko fa asa rabbi xëy na sama borom an yu'tiya ni mu jox ma xayran lu gën min janatika ci sa tool bi yàlla mën na maa jox lu gën sa tool bi yàlla mën na maa jox lu gën sa tool bi waaw ndax xel mu dal moo gën alal xel mu dal moo gën alal nelaw yu neex moo gën alal jàmm ji yaatu moo gën alal wérgu yaram moo gën alal tey boo demoon hôpital tey dala fa fekk koo xam ne kii su ko docteur bi newoon li ngal am lépp nga may jox te ñibbi tey wér tey waaxo na nga ba nga waaxoo moo ko yàggal ndax lépp ci ñun duñ feebaree xam seen xaalis def ci feebar ba waaye kenn du dem di joxe xaalis pour bëgg a feebar kon sa wérgu yaram moo gën alal moo tax waa ji ne ko fa asa rabbi an yu'tiya ni xayran min jannatik lu gën sa tool bi bokk na ci li gën tool pas pas gëm yàlla gu ne ci xol moo gën tool nit mën naa am tool ba noppi xaru dee dem sa war waaye nit du am gëm yàlla ba noppi di xaru mukk lu jamon naqar naqari ku gëm yàlla du xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexoon mu jox ma lu gën sa tool bi wa yursila su ko neexoon ni mu yebal aleha ci sa tool bi xusbaanan ngelaw min assamaai su jóge asamaan fa tusbixa tool bi xëy saida nekk ab pakkaañ solaxan ba tax mu ne waa ji su neexoon yàlla sa tool bu naat bii benn bis lay xëy rek yebal ci ngelaw ngelaw la ñëw lakk sa tool bi ba mu nekk ab pàkk ba mu nekk ab teraw aw yusbixa wala mu xëy maa uhaa sa ndoxum tool bi xawaran miis su neexoon yàlla sa dex gi ngacc te ngeen a dex bu neexee yàlla mu jëkk-jëkk ngacc dex la falan tastatia lahu talaba duuto ko mën a dabaatal falan tastatia duutoo mën talaban lahu di ko dab dabaatal bu yàlla neccoon sa dex gii xam nga ne amoo pexem gas dex bu yàlla defee sa tool bu nekk pàkkaañ te ca ba ngay tàmbali saar ba yàlla noon na wa inna la jaaluna ma aleyha saidan jurusa lépp lu nekk ci kaw suuf yàlla dina ko marsé waa ji daal di koy wax lii ndeysaan ñu daal di waxtaan dënn yi daal di tàng ay xarit nag lañ xarit daal di tax nag ndax xaritoo ñaare ki am alal du mun nga ko wax dëgg boo amee xarit ba am alal boo ko waxee dëgg rek ñaari xarit nga tas moo tax ñaari ko am alal it doo am ay conseil technique yu lay jëriñ kenn du wax ak dëgg dañuy toog yow rek loo wax rek ñu ne est ce que waaw ndax ku ne day defe ne boo waxee leneen rek du am dépense tey te it léeg-léeg borom alal dañ koy def ku la wax dëgg rek nga xañ ko li nga am ku la wax dëgg nga xañ ko sa kanam ku la wax dëgg nga xañ ko garab bi ñoom seen yooyu moo tax Harouna Rachid dafa am benn bis mu woo benn taalibeem ne ko damaa bëgg ku ma waar ñuy wër sëriñ si mi di ko waar kum dem rek mu ne ko kum dem mu ne mën a amirul mu'minina mu ne Harouna Rachid mu ne waaw nga ne ko mënu moo ne xaar ci kër ga woo ma ba ma ñëw Harouna Rachid ne bii sëriñ du waar ku waaru ndax sëriñ boo xam ne nangu na maa fekk si pour moom maa ko gën kenn dal la dem ba mu accès ne koo kan la mu ne mën a amirul mu'minina waa ji ne ko kañ nga nekk amirul mu'minina ba nga juddoo wala bi dañ la koo tuddee Harouna Rachid commencé loox mu ne ko damaa bëgg damaa ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci bunt bi ba ma àggal sama jukki bii nga xam ne moom lay jàng moo tax ba mu ko tàmbalee waar Harouna Rachid tàmbalee jooy taalibe bi ànd ak Harouna Rachid daat ne waaratikat bi sëriñ bi wàññil sa tànk bessel tation bi parce que yaa ngi rey amirul mu'minin mu ne ko yéen ñi yéen a alal borom xam borom alal yi ndax ñii ngeen leen def mooy tax dutuñu dégg waaraate ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla war la ci sa kaw dutoo ko defati moo tax ku am alal rek tàmbalee ku la waar nga mere ko ku la wax dëgg nga mere ko léegi ni ngay def mooy ne soog rek gars yi naan la waaw moom kay yow yaa mën diw yaa mën paate léegi nga daal di boqañ dara jox leen ne leen ba suba ñu daal di wàññeeku daal dem waaye loolu ku ci mujj mooy fi waa ji mujj rek aw yasbia ma ahaa xawran falan tastatia lahu talaba ca fan yooya ba ñu weesoo seen xuloo ba wa uxita bi samarihi yàlla daal di peeg daal di wër la nga xam ne mooy meñ nit na cal la mer la ñëw lakk tool ba maasale ko laxal garab ya walbat yi nga xam ne moo ci nekkoon yëpp fa asbaxa mu mujj yuqallibu kaffayhi di walbat yi ñaar loxom ya di calcule lim ci defoon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbat ñaari loxom ya di calculer li nga xamne mom la ci defone man defone na ci nangam fayon na ci ko don bay nangam fayon na ci ko don ji nangam len lu nek mu koy walbeuti ay loxom ndax li nga xamne mom la ñak wax ya hawiyatun waye nak garab ya nga lif daamu ala urushha ci la nga xamne moy ñak bi nga xamne ci la nek suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ñi netti kon borom alal ji bi mu toñe suñu borom tabaaraku ta'ala ci tolam bi ni nga xamne fi la yalla tabaaraku ta'ala mujj ak mom yalla neena wa uhita bi thamarihi ñu daldi alak mbayma fa asbaha yuqallibu kaffayhi mu mujj nak di walbati ñaari loxom ya ala ma anfaqa ci li nga xamne def nako fi a ci tol bi ñak na lepp wahiya mom tol ba khawiyatun ma nga daanu ma nga lis garab ya nga daanu ala urushha ci ñak ya miru tol bi garab bi tandarma ya daanu ci kawam may man la lepp dal di yaqku dal di goy amatu ci dara amatu lu mu dundé te daf na won yaakaru ni dana jeex wa yaqulu ma ngay wax nan ya laytani ak neexon lam ushrik bi rabbi ahada ya laytani ak neexon lam ushrik ma baña bokale bi rabbi sama borom ahada ken way way suma yugon duma bakku ci kanam yalla way way suma yugon duma bakku ci kanam suma waji suma yugon duma ko wax ni mala ep alal diko titero ndik yo ep mako alal ma ngi ni yam ak mom tay suma yugon duma ko wax ni mala ep ay dom suma yegon dama wax ni suma yegon sax dama wax ni sama tol bi du jeex suma yegon dama wax ni alakhira du am suma yegon dama wax ni buma demo ci yalla fekk fa lako gën ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada ak ne xam dama bokale wa yaqul ma nga ci ne kal diko wax ni san fum tol rek lool lay wax ndax am lu ko naqal waye fekk na tol ba mom yaqul rek ci gëdu tax yalla yebalat ci ay malaka ñuy jëmbata tol bi rek ci gëdu tax yalla yebalat ci malaka ñukoy defal ay tiyo rek bi tax yalla yebal fi malaka ñukoy watal ay tandarma les kay rek mom day fekk jëf wess waye lam warna def moy bako waja waré ci waxtu deug mu nanguko motax mbokk yi kep ko ci xamni da nga am waji xani bu ñëwé da lay wax deug dé ko may nopp ñi nga xamni bu ñëwé li lay wax nak mom yeneen rek la nga bay leen xel bu baaxa baax ci xam fa leen di classe ndax ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg moy ko xamni ki da lay wax deug ndax xamni ëlëk man nga yaqulé waye ki la bëggal mom li nga am rek ki lay bëgg motax nga dégg yalla né walam takun lahu fi'atun walam takun lahu amatun fi'atun bala yansurunahu mu koy dimbalé ba tal ba du yaqul walam takun lahu amatun fi'atun bala ma xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ba ba jax ga du nees walam takun lahu fi'atun amatun bala ma xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ci bañ tandarma ya daanu amutone ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi dan tok ci mom la len fa dan taxato moy khalif ba la len fa dan taxato moy agn bu neex ba la len fa dan taxato moy yu xedd ya ak ñun seen yoy bu fa amutu ñu seeti fenen dama dañuy bari ñoo xamne fi ni jikko lañ la ñu yor fu toy ñu dal fa foow duñ fa dal ñu do gis mu dal fu woow muku muku muku fu toy rek lañ lañ di dal dama dañuy am nak ñoo xamne ñi yalla lay wax ñu woron borom alal ji nañ bayyi xel ci lool borom alal ji nañ ci bayyi xel walam takun lahu fi'atun yansuruna gisul tan ci gaaya lool dal na kharuna lool dal na kharuna ñaan wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna lebe ci suuf dañu ni alhamdullilah ba ñal defu ñuy kharuna nga gis jaar wax ni ni mo wote kon walam takun lahu amatun fi'atun bala yansurunahu yikoy dimbali min dunillahi contre yalla min dunillahi jakarlo ak yalla wama kana nekutit muntasira dikoy gagné amul ko ko dimbalé gagné wutit manam amul dolé dikko suñu borom tabaaraku ta'ala hunalika hunalika fofalé al walayatu lakilif kef ga tambalé lillahi ñaan yalla al haqq yalla mi nga xamni moy dëgg hunalika al walayatu lillahi al haqq fofé hunalika kirok fala tambalé al walayatu kilif kef ga manam fa doom adama lotté ci ngëm nit ñi lottu ci dimbalé ko la yalla mu mëna tambalé dimbalé waji fofé lillahi yalla al haqq mi nga xamni mom rek moy dëgg huwa kilif def yalla kilifa khayrun thawaban mo gën ci tiyaba wa khayrun uqba mo gën ci mutu def yalla kilifa def yalla kilifa mo gën ci mut waye mo gën ci tiyaba kon gis nga yalla andina netti bobu ñu jàng ci lu bare bare bare moo ni pas pas kenn mënu koo dënd, pas pas kenn amul njëgam, pas pas bu ko nit xasee am alal duutu ko tax a dengi dara jay jaambur yoonam nekku ca alal i jaambur yoonam nekku ca. Waaye alal lu mu bari bari bari taxul loola nekk lool yàlla day fay nit ki def ko mu nekk walliyu ndax alal jum am. Kon loolu mooy nettali borom ñaari tool yi. Kenn ki gëm na la saar bi tàmbalee woon inna jaalna maa aleyha zinatan laha wa inna la jaaciluna maa aleyha saidan durusa. Loolu jenn waa ji moom gëm na ko ci amutoon alal. Gëm na li ci kaw suuf yépp ak suufa ko moom. Gëm na li ci kaw suuf yépp yàlla daf koy def mu nekk saidan durusa. Kon ñaar lu nett léegi noonu bu la yàlla wan ci ñi gëm ne li ci adduna addunaa ko moom. Ashabul kahfi gëmoon nañ ne li ci adduna addunaa ko moom. Waaye daqiyanuus moom mooy safaan ba moom gëmutoon ne li ci adduna addunaa ko moom. Fii ñaar ñii borom tool bi gëmutoon ne li ci suuf addunaa ko moom, waaye ci amutoon tool amutoon alal moom gëmoon na ne li ci suuf addunaa ko moom. Zinatul xayaati dunia yàlla nen wadrib lahum saddal leen masalal xayaati dunia misaalum adduna. Jàngaleel sahaaba yi ndax ñu xam misaalum adduna. Jàngaleel nit ñi ndax ñu xam misaalum adduna. Jàngaleel julit yi ndax ñu xam misaalum adduna. Lan mooy misaalum adduna? Misaalum adduna kama in mi ngi mel ni taw anzalnahu boo xam ne wàcce nañ ko mine samaai mu jóge asamaan. Bi taw bi wàccee nawet daal di tàmbalee am faxtalata bi lii mu daal di cay jaxasoo nabatul ardi gàncaxu suuf fépp daal di naat. Àll bi bari ñax tabarkal la liñ dem këruus gerte yi naat dugub ji naat fa as lépp daal di am ci àll bi tabarkal la boo ko rombee mu naat lool rafet.

0: yalla neena wala tubazir bo de joxe bul sax tabzira am sax moy joxe fudul ak ni jey la waaw tudula fi tudula fa wax say mam wax li wax la dal lay jey nga dal di genn joxe yalla neena non nak mom bul ko di joxale ndax jej gi ko xamne mo geuna soxla wo ala joju te ko kala la wax nga jox ko kon bo jox
1: min ba'di ma ja'atkum gina bam len dikale al bayinatu yulah fa'lamu khamlan anna allaha yalla azizun ko tedla du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem setan leg leg mu taxes lo ala tabarakallah ban taxes wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an ya'ti yawmullah yalla dikal len fi zulalin ci ay mir mun ndax lu gaay di xaar yalla dikal len ci ay mir minal ghamami ci bir ay xin wal malaikatu ta malaika yi dik ñomit waxu di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an ya'ti yawmullah yawm al-qiyamati li fasl al-qada bayna al-qalaiq do rek lañuy xaar manam seen ndunité bala dañ yawm al-qiyam da ñew yalla ñew malaika ñew ñu door na yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila allahi yalla turja'u lañu delo al-umur bir ya tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum nyaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kemtan bu yoon na yalla amna bayyinatin yu leer nyaata la bari na lol ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ku wéccandiko ni'matallahi khawl yalla min ba'di ma ja'atuhu ginabum ko dikale fa inna allaha liwur mo yalla shadidul iqab ku tar mugal la yalla jalla musal zina linnas wallahi zina lillazina kafaru mo wax zina rafatal nañu lillazina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatu dunya dunu kaduna ñi wedd yalla dunduk aduna dafa fat ci ñom setan ne ko rafatal ci ñom motax lepp luy rafatalu aduna rek ci lañu nek zina lillazina kafaru al hayatu dunya day rafat ci ñom day neex ci ñoom bañ fa faati du ndugale wayaskharuna ñu tambulé rétan min lafina amuno ñi gëm ñu tambulé rétan ñi gëm bo waxé ben way nako muñel ñu ré bo né aduna yagut ñu ré waaw bo né aljana neex ñu ré pour ñoom da nga tardé ndax dang ko amut waaw bër na wajjo xamni ji bo ré auto bu neex sax bo waxé la mëna dang ko amut waaw yalla mune baxna wallazina amanu tinya gam de fawqahum yuran li fete kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gam yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaa ko kanex bi ghairi hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kanan nas kanan nasu nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'atha Allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirina ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi na nga top yunanti wa munzirin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewal di yunanti kanan nasu ummatan wahida فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم بول لنا نيونا الكتاب تيري كل واتي رك ام تيري بالحق تي فلنا تيري واتي رك واتي فل لو فموك با ليحكم غير يونت بوبا اتي بين الناس ديغنت نيني في ما اختلفوا فيه تلا نيو ووتي لب لو نيو ووتي رك يونت مو نيو واخ خار خار با مو جال motax yonenti mën ñu ñak waye tiri ñi andi mën ta ñak lepp lu ñu wote ñu até len ca min al haqq ci deug bis ni ci ndigalu yalla wallahu ta yalla nak yaa di moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wu jep yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax ba ngeena yaakar wala ba ba ngeena yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dug al jann walamma ya'tikum tadkhulu bulen masalu lazina la dikolon nga xamne xalaw jitu nañ min xablikum lu jitu ngeen di ñew waaw yalla mu laa yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen aljana ci yeen lay gënu yom dal dundu bu dundu sappi la nga dagu dem aljana yalla mu laa ko nakar bi yom ha nga ne ko waaw gaayo liñ xawle won mu ne da ngeen mos la gaaya mos kale ma wax len la gaaya mos gaaya masad hum la na len al ba'sa wa naqar wa darra ak lor manam xex ak lor door nañ len ay jasi xañ nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng rengi len daqalen hatta yaqul ar rasul bu yunte ba nan di wax walazina amanu ma'ahu ak ñi gem and ak mom mata nasrullah kañ lañ am dimbal yalla yalla mu ne lolé gaayé mason war ngeena xalaat ne war ngeen ko mos wa ay tok fi rek daxale li jannati bu ma ji don toñ dama nan matal julli rek dal ni aljanna wala legi yaangi def ni rek aljanna yalla mu ne fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen aggu ci pass bañ aggon nak waaw ay sotel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kañ la dimbal yalla yoonte bi soono na ci kaaba ga ndesan xabaat tek ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakul ñu dimbal ci yalla sonu nañu yu ñu tebe djuk top ne ko da ngeen yakam ci rek ngeen yakam ci rek waye la gaay way dajoon dajagulen ko li ngeen di metti metti le la gaay dañu dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te dañu ko ne ko da ngeen yakam ci rek walayla mune gis nga gaay yoy dañ dan tangal ak soy bam xon ko ciur ñu leen koy waté seen kaway diko ñaas té du ne op mu leen yakam ci tabarakallah kérlok gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ara dama ne xana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégal ha gis nga ko légui tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khairin ci lu baax wala min khairil alal fil walidin tamul sen papa sen yaay soy joxe ma tambale ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax naam de ay mbokam lañ koy laaj falil walidayn leen nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs sa yaay xey le 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah deggu alquran leen nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour le 200 francs joxe pour ñu jëne le kilo mburu falil walay té kuy jox sa baye ba sa baye faato na falu lool nak mom du ay lepp kuy jox sa baye bo amon sa solde fi bëggo dara wéru di nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay fal waxuma la falu tok suñ tok de dedet da ngay am lo xamni dudul jeexat waye boy am di lek bu fi joge nga torox nun la yalla rebi affaire yi waaw yalla mo rebi affaire yi nonu falil walidayni li ngay joxe tambule ci sa papa bo xolam sedd ak sa yaay bo xolam sedd te it bul am soldu len mosal dede di yoral kër gi waye tak defar dem ba amo 6 fo xéñu la yow amo 6 kan ngay am 6 nga tok fa nak mu sa xaj te ci buntu keur ga dal ne papa ji chien méchant nek fi nang ko moytu bo ko def ndesane bu ñew bu sene rek xajju nako ndaw xam nga lul baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma def ni ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wala akrabina mbokk yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne no xolam set na xaalif bari way ko du seral xol joxe nga moy seral xol waxu ba ci sa baje ngay ko sa day reey ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay yi ci akrabina yi la bokk tante ci la bokk sa baye tax ci la bokk ñun ñepp ci biir lañu bokk waliyatama ak jirimi ni sen bay faatu te ma la nugul sen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi leg leg nit ñew yalwan nga yëkati dara jox ko lolu ci la bok bobu ni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tubarkal yalla mu ne wama taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ci ay ji tije ko ni mu ni ñima fi ñepp kenn du len jox ñu tang say maam kon jox len du yom mo tax mu tije ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne baa waaw sall ngari sa am ci balag barke ji mi ci ñaani bëgg beel ndab ak yow la xamul ayna waaw ya toj jolof toj saaru lu lu wax legui lu boko beugé sa bay dang ko yapp du la ko wax dé jere jef rek waaw boko beugé sa bay ñu ñaan seen yépp do ko jam miskin yak yoyit miskin ku yalla won boko saraxé yalla yalla fay jex ni waye rek di la tay ba sayma do ko ci fekk lolo tax jox ñoo ñu jafé parce que gaay dañu bëggoon buñ joxé média yi kiniko ak passé joxé na nangam kay fay mu def ni ñaan fatim mo joxone affaire ba kéro assalamu alaykum gis nga ay ni ko yalla teje mbokk yi dalay wonne jox say mbokk yomul dalay breek sa bakkan dor ko def waaw ma an faqtum wala wama an wama tuma taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna la bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako nak bu la tagge bu la tagut bu la waye bu la wayit tampi waaw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci mi ya ngay sank wa ñu geewal la ngay joxe rek nim xewé legi kutiba alaykum fartal lin ci yeen al qital khare khaya wa huwa tanqa kurhun lakum lu ngeen bañ la yalla mu ne fartal na khaya waye kurhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaar na akbar jaar naf he yalla ne waxuma lol fen wa waxu ko di jaar jeex na degal kurhun lakum da ngeen ko bañ waye jeexu dañ ko bañ rek lu leen na dañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jaar al asghar wal an ila jaar al akbar baax na lu tax ginaaw gi mu jiaata lu tax ginaaw gi mu jiaata lu tax umru fouti ñew fi jiaat ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda lolu tekki wul ni jiaat jeex na wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jiaat day yaq economique xam nga jiaat legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mune monte wa asa khayna day an takrahu shay'an ngeen bañ tara wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ tara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa qayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non le sharrun lakum mo yes ci yeen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu ayyan khamulat leg leg ngeen beug dara te moy tok rek ken bañ jiat yalla mune sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leg leg jam banta wa khairun lakum tamoy jihad ndax day tax kenn do yabati ñepp respect leen han americain ni yabé Saddam yabé wuñ ko Khomeini bañu fabé sen ab yoy di nangul sen otage ab yoy sen xolo daan ci lañ ci génné waye Saddam mom féké kum neex do léle rek ñu ko tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julit nak nak yalla jappalé barkal ñew na doole lol té légui ñew doole ak toll la waaw bu ron jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain comme na gayal ndu khutbam dit ay bu ron mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna qamulen yalla neena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahri al-harami ti khex ti wer wuñu ormal qital fihi khex ti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu khex ñu nek di entraîner sahaba yeuf saxi di das jasi di wajal khex fam ben wéru rajab gaay gindi jaabali fati te defa ko bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yare ko sahaba dal koy sakal taxé ñam bu gënt ñu ñëw ni yoonte bi a reen jëna way légui dé mu na wéru rajab lañ nek di na mu na reen ko dé ah yeuf na yeuf na commencé nak nan gaay di dañu won wéru rajab da haram xex té xex nañ ci yalla ne yonte bi kay ma tontu la qul nala qitalun fihi qiyah ti wer rajab kabir bakar la ñu la waaw mu ne namuna waya wasaddun an sabilillah galam kor yonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraj wal masjid al haram galam kor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt way xaraajo yi genn wa makka muy ñent min ko ci makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar indallah fa yalla ci xex ci rajab yalla mu ne d'accord na ne bakkar ñen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax denc sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu li ñi def denc sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga ne nga nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakkar galankor diine ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mu ne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbar min al qatl mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla limu tuddé fitna bokut ak ñun li ñu tuddé fitna ba tax buñu waxé rek na bu leen yé fitna haa way bëgg wax na bu leen yé fitna sétété wala yazalu aduñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yarduukum babañu len di dello an diinukum ngeen genn seen diine ji inistata'u suñu ko malé waaw al yahud wa nasara biñu bayyi combat bi mukk mukk mukk lu dul da ngay ne weddi yalla ni ñoom ñu wara bayyi he lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinukum inistata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané té ci lañuy nek ba bañu nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug dug dug dug 15% ay xali goor yi non rek tubaab bi xexam ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki ñam amé ñam ñepp ñu dé ah kañ fa ci may hajj waye yalla neen wama yartadit kep ko murtat genn sa diine min kum ci yeen fa yamud mudde wa huwa te mom bamuy de kafir mu nek yefer fa ulaika ñooñu habitat sipekuna a'maluhum seeni jëf sipekuna jëf ju sipeku moy da nga charger won wuti al-akhirah bi nga dé nga décharger doora dem Allahu akbar lolou la yalla jall musal jaay muru ties wallahi abdesu wala am sol ko nguru bu fess ha di jaay ties nak naka mu départ rek buntu bi ubbe ko ñaari buntu yeb ci xam ngeen abdesu wo mom amat serigne ñi def yom muri putu ci rek seer fifa wallahi leesal seer gum rom rek seer yepp gene ndeysal ah ila fane xam ñun telib na xaribi waji ag ba ci ex dali wacc nak wër auto bi sey ci dala war war bo xamne lolu la yalla misal tousir ci habitat amalo ben war di jëf ba dem allah xere def ci re déjà ko door def tawakkal motax baat bi ci arab moy al hubut moy bir bu newi ci xar habata moy bu xar lekke kere nga ñaar ñom bu lekke kere bari seen bir def ni nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lolu moy al-khubut mom la yalla da koy jëfëndiko lu bari habitat amalo yalla ci yalla musul fi dunya ci aduna wal akhirah ak al-akhirah wa ulaika ta ñooñu su boba ashabu nar ñoy wa sawara ndax xëñ ñi bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fiya ci sawara wa yalla ci yalla musul innal ladhina ñinga xamne amano gem nañ wal ladhina ñinga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër këri fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

Allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ni ajin manam bu buyu dis yi ni muy disé non la noyé won ci mom melni saako masalan bu ko dé ñaw du jar mu koy tek ci taal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarakalla teggle won bu man meccim yalla ne ko ani'mal na nga liggey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mufassiruni batay ñu ne kana ya'khuzul hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu ajinun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham fayakul wa yatasaddaq mufassiruni ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko neexé benn bes bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaayé junni dërëm lek ci saraka ci motax yoonte bi wax ne daawud daana lek ci loxom ci liggéey loxom kana daawud ya'kulu bi 'amali yadihi daawud daan lek ci liggéey loxom ndax ku daan liggéey métiem loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a i'mal jafal liggeel sabighatin mbubbu yu jot wa khadir na nga nat nak fi sarbi ci rab ga boko de rab nang ko nat ba mu nek lo xamni munasab ben ben yek tollu waye fi bob bi genn fi lox yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu rembu legui tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ barkalla wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solalante ci kaw ci duñ yeug ne sol na dara lolou la yalla ne daoud mbubu yi ngay rabbu na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu kom wa qadir fi sarbi nat gi ng koy nat rab gi ng koy rab nang ko nat ba mu bax wa amalu saliha yen wa kar daud nak ya al daud na ngeen liggey amalan saliha waye bu len yam kep ala izz abikum wajahi yalla mi ngeen wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rabbu ay mbubu but bu set nga rabbu mbubu jaaye junni but bu set nga rabbu mbubu jaaye junni lek ci saraxa ci mbubu yoyu nak bokoy def nang ko nat rabbu ko rabbin wu rafet yalla mune nak yeen ñi nga xamne yene doomi daawud bu len jema yam kep ci seen meccem bay wa amalu saliha na ngeen def lu bax ndax ngeen am li seen bay am alali bayyi ñepp ko bokk alali bayyi ay doomi bayyi ci lañ bokk alali bayyi ay ndey ci lañ bokk alali bayyi mbokki bayyi ci lañ bokk mu ne kon nak yeen wa'malu saliha yeen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bayyi faddo ngeen mëna yor yi nga xamne mom la fi bayyi teyit ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi doom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du ne rek sama baye amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa baye am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen doomi daawud yi basir kuko gis la basir kuko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha tabarakallah kon lolou la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab daoud ali salam daoud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeye ni la melon jambar lol nek ko dan liggey ci walu weñ ni nga xamni ni la nuh doon liggey ci walu denk nga xamni ni la idris doon liggeye ci walu der nga xamni la yoonte doon liggey ci walu élevage ñoo ñi ñepp ci yoonte yi ali sallatu wasalam kenn ku ci nek amon nga metti mo dan def.

0: suratul zumar suñu borom tabaaraku ta'ala di ci tuddu ñooñu nga xamne ñoy zumratus suhada min ahli aljanna wa zumratus su'ad al-ashqiya min ahli an-nar yalla ñal musal ci ahlu nar te bolani ci ahlu aljanna tabaarakallah su ko defé kon lolu ci teunk moy suratul zumar yalla ñal ma ñu deg ko ci fi wu tambule ba fa mu yem te jëfi li nga xamne mo ci nek ci ay ndigal te bay yi nga xamne mo ci nek ci ay téré bismillahir rahmanir rahim yalla neena tanzilul kitabi min allah al aziz al hakim tanzilul kitabi waccu téré bi di al qur'an min allah amul werante na ci yalla la joge tanzilul kitabi min allah waccu téré bi ma nga bayiko ci yalla bayiko wul ci kenen bayiko wul fenen min allah ma nga bayiko fa yalla yalla di ci tontu munafiquni daan wax ne alquran ji yonenti bi moko jabutu am ay gaay ko ci jappale yalla di tontu fi ne dede min allah ci yalla la joge ndax yi ci nek ci ay wax mom alquran bu fekkon ci nit la joge te legui la nit gëna mos kon nit dina wax tay lu dakk alquran mba lu ko gën waye lot gi nit lot ci alquran buñ tuddu ko al mu'jiza lolu moy woné né alquran min allah ci yalla la joge ndax bu fekkon aw gaay ko waxon gaay tay yi nga xamni niñu mosé sab ay machine def ci yéni mbir denc ci ay mbir lenn lu nekk ñu def ko ci machine légui defar ay auto yuy wax auto yuy dox nangam nangam yoy yep ñu def ko légui dama ne su fekkon ne alquran nit ko waxon kon su nit ñi bolo dañu mëna waxat lu ñu mel waye li lay xamal ne yalla moko wax moy dooma dama lopp na ci wax ko motax tanzilul kitabi min allah nga ne ko waw allah mom moy kan muni al aziz yalla moy ki tedd ka ba saña def lu ne al khadiru alladhi la yughlab dafa tedd ba saña def lu ne lenn lu nek suñu borom sañ na ko def tabarakallah def yi ngi fi gis yeb amna ci yo xamni bu ko nit defone rek nit dal ci ko am waye suñu borom mi koy def kenn dal ci ko am tabarakallah nit ngi ni am kum bëgg lol suñu borom jël ko nit ngi ni am lu mbëgg lol suñu borom xagn ko ko nit ngi ni am lu muy son lol te jaajot bu fekkon woor na ko ne dooma dama ko ko xagn day jog dem ca
1: waye bu ko ñu am yema de zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah akoy fal la bu joge sen borom wa rahmatun ak yermade faman ya'tada ku jalgata nak ba'da zalika ginaw lol manam waji reyna ustaz mbokki ustaz ak ay soxnam bal ko ben waji ñu rek ni ki day font suñu ustaz yum ray dam ray ko koku dañ koy ray ginaw mbokki ustaz balu ni ustaz rek yalla mu ne dafa war ayam waye benn way djum nak dal mel ko ay oustaz ni ko ko lay rek nga dem ray ga lay yow mi ray ga lay de lay ray waaw lu lay afan di wax fi fama ni hatta ku jal gate ba'da zalika ginaa bin dale waji bu jël ndam bay koka falahu dayam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko ray waaw ndax lu ko moy ray de dey bari ya ray sama oustaz ma ray ci lu ñew ne wa yaare sama mbokk mayel di reent rek waaye buñ ko reey ci waay ci chaaf rek fa lay daal di yem tabarkal alhamdulillah walakum am len hayatun dund ko juk fil qisas ci nat ci fayu walakum am len hayatun dund ko juk fil qisas ci fayu yalla na bu yende fayu rek dund ko juk neex bu dee ku ray ngeen ray ko ray néew lu ñu tuutay ray ndegam danay ray wala kum fi qasas bu dee ku ko ku jam nit ñu jam ko ñuy jam néew kon do gis ko yar faaka ci mbedd bu dee bo jamee bi lay dañ lay japp yow jam la ah do jam kenn parce que bo reugul yalla gi dara faaka te nak xam nga jam bi ngay jam waaji li nga ko bet saxata waye ñu lay xolé ñu wuur yu doole lay jax do jam ken do jam ken wallahi ndaysan walakum fi walakum fil qasas hayat.

0: xamne ki laté mu jall yam yu topoto moy fim tek ay ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen war ka tek ab julit day fonk ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum leen di jël meeru bum dem te yeguñuko bum def leen lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram moy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bizil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox sala subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunit bi neena ku dog mbokk yalla dog la kon nak wa bisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matagul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamne ki amul dara tabarakallah ben ma ngay wër di yelwaan wala muy kruse yelwaan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci fuf nga xamne fi la toll wa ba ci tagge mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqqul jiwar wa haqqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal batay ci al jaril junub dekkendo bo xamne bi jambour la dekkendo bi nga xamne da ngay dekk rek waye jambour la ci yow mune batay nga rafetal ci mom wa rafetal batay ci as sahib bil jamb andando bo xamne dafa ne ci sawet muna am muy andando bo ngeen and di tukki ulama yi amna ñu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolu amna ñu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba dem ci tafsirul kashaf lolu ci nek modi soxna ci nga xamne dafa ne ci sawet wala kay tukki ngeen di and ci auto ngeen mëna rafeto waye duggu ci auto tok yaang may gañ yaang may joggi lolu yomb na muñ alquran ñu jangal ne ndigënte soosu su gatt soosu limi gatt gatt waras na ci mëna rafetal wabni sabil ak doomu yoon moy ko xamne sore nam rewum nek ci sam rew te it nek fa di wutiranga te deful genn juba ji su ko defé koka ñu rafetal ci mom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li seen loxonda jor yilif li seen loxonda jor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci kër gi di liggey legi te ñun ñukoy tuddé mbindan yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena mu ngeen leen di liggeelo bu leen leen jox liggey buñ mënut te bu ngeen leen ko joxe na ngeen leen ci dimbalé te bu ngeen di lek na ngeen sukku bokku ak ñoom su ngeen sukkul bokku ak ñoom it nak na ngeen rafetal ci ñoom rafetal wo xamni wi moy raw sukk bokk ak ñoom waye nak fam ñëkke moy ngeen sukk bokk ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitu mu ñu yo xamni yépp subhanahu wa ta'ala mi ñi digël ñu and ak ñoom ci ak rafetal inna allaha yal day la yuhibbu bagut man kana ko xamni muxtalan dafa reuy fakhuran ti pukerew reuy bu ru sa bokk ki mbindan bari puker bu ru sa bokk ak ñoom yalla neena ku mel nunu bëgguma ko ku yalla bëggut ku nek nak wala bëgg jikko jum ne bëgguko do jikko ëpp ne melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay wa ya'muruna an-nas bil bukhli ñi digal nit ñi nay wa yaktumuna ñi nebu ma xewal nga xamne ataahumullahu yalla jox na len ko min fadli ci xewalam loola ñu nebu ko nay moy nebu xewlu yalla do ma adama leg leg mu am lamuy am bu siw mukk lu dul deewen da jot ba nga laaj ko daw mu ne lama amon daw aw mako ren lol nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy tere fi yalla neena wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli te neena lol nak sul jef la wa a'tadna ta kharina ni nak yil kafirina ni sul jef
1: dañuy gëm lenn ci tawra weddi len asa tut ñu nonu bi baax lu ci ta wa takfurun bi baax digen digam li weddi li loolu la yalla laaj ba nusray ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran dañuy gëm li weddi li ku fekk alquran dal matna

deed yalla kulli salaam aleikum rek mo def jeuf nga ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ko ne da nga fekk la nga fa def mbir bi kay moy legi ndax la nga jeuf mom ñeema nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa jeuf kon bi yalla jégué jogé ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wirug dinul islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaaraku ta'ala ni muy dimbele al muslimuna bil islam dimbele len degeural len ndax mbir yeb mi ngi loxo yalla tabaaraku ta'ala moy yekati ku yekatiku moy soufel ko soufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaaraku ta'ala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay dem sababu nusulam muy liko taxa wacc modi bi yunus bi ubbe makka sallallahu alayhi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko waroon ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne le monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiquni ak yefu dañe hayhat lool nak deunte nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom dal di ko len tabarakallah waye yalla tabaaraku ta'ala di len tontu ne len khul waxal yow yunus allahumma ayo yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ñu dadi xassaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def allahu ñu remplacer li nga xamne moy ya nida gogu mim musaddada muy ma allahumma motax mu dekk legi ayo yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tuktil mulka ya jox ngor muntashawu kula neex wa tanfi'u yaay nocci ngo al mulka ngor mim man tashawu jele ko ci kula neex yal wa tu'izzu yaway kaddal man tashawu kula neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man tashawu kula neex nakh bi yadikal khayru aw yu ci sa loxla nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so digi ayti bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa loxo la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ñu gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawraw jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawra ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax de ci bëgg na tont muneko hal min masjidin nax luñ may dolé da fay nek allahu akbar nax fex nga muneko nax luñ may dolé da fay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deb jinni yi dañu dem am yag munutu ñoo am information ci yalla tabaaraku ta'ala ñu ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisaané kat yi ñu ne waw légui ñun de la nurid la nadi ash-sharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rasadan rabbuhum lañu wax waye biñu wax shar ñi mu ñoo wax rabbuhum kon ñooñu loolu la yalla jangale fi modi yalla kenn du wax naan musuba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layla moy duggal guddii fi nahaari ci becc wa tuluju nahaara mu ne ko yaay duggal becc ak fi layli ci bir guddii guddii ak becc ak di dugante wa tukhrijul hayya yaay genn luy dundu minal mayiti ci bir luy de wa tukhrijul mayita yaay genn lu de min al hayy ci luy dundu wa tarsuqu man tashaw yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu du regle ay da fay woni limuy tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné tepp wo waw

jamu boko fi baye nak di jamu lenen ba kenen ba fenen su baba momi nak wax deug yalla amna sañ sañu taxaw nak wax ay bëgg bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nak sañ na dag sama wërse ci yow sañ na dag sama xewal ci yow ginaaw dama la xewal ñur bëgg nga taxawel ma yimu bëgg nga taxaw ko nga lan ko taxaw té ibada té moy li yalla bëgg ñu taxaw ko du julli gi rek du wor gi rek du afaka rek du atmaka rek yoyu ay qawaid la ci waye deug deug ibada te moy jamu yalla modi fexé ba mbolam ku ne ci kaw fofu rek di fi dund jam fofu yaatu ñepp nek ci jam ak xewal loolu yalla sant dama adam yépp buñ ko defu nagu nak sa bu waxe ñom rek nga len kala lama yaqdi ma amara di hugul lima len sant suratu fatir aya ñent wala aya ñet way ñi kazzibuka buñu la wedde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam so waxe nit ñi ne len yalla ma yoni yalla neena nangam baaxu yalla neena de lañ def nangam ñu wedd la buñu la naqari faqad kuzziba bi yagg ñu wedd rusulun ay yonent min qablikum la jitu ñu jitu ngay ñew wedd nañ ay yonent yu bare bare bare ay timir timir wala ay jumi jumi la yonn ci ay yonent yonent bu mo na seen rek la lay wedd epp la lay gem yonent bu mo na sa yonni la lay wedd moy epp la lay gem motax wa in yukazzibuka faqad kuzziba rusulun min qablik wa bu ñu la wedd wajj nañ ay yonent yi la jitu kon nak falak bihim usra wala budda an yansuraka Allahu alayhi kon nak wa ila Allahi ta yalla la jëm wa ila Allahi ta yalla la jëm wala ta yalla turja'u li ñuy dello al umur mbir yeb wa ila Allahi turja'u al umur mbir yeb ci lañ koy dello ñi la doon wedde yow mi leen di wax ak ñep ñi la gëm yeen ñep ci yalla ngeen di dello subhanahu wa ta'ala mu hisab leen kon nak ya ayyuhan nas ma waxat leen ya ayyuhan nas ay yeen nit ñi nité inna wa'da allahi li wor moy li yalla digge haqqum mom lu deug la li yalla digge ne yeen ñep da ngeen faatu deug la de yeen ñep da ngeen becci yeen ñep da ñu leen fay lolu haqqun sabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sak amul werante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf ko fi seen muy waxu dina am bis ñu rob ko ko fi seen muy waxu suuf ji ñu ko mujjé minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci bir suuf ñeppay gennat lol day haqqun deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bim len wor ba fatelo len sen bis bobu al hayatud dunya durgu gatt gi fala taqurrannakum bim len wor ba fatelo len sen bis bobu al hayatud dunya durgu gatt gi durgu gatt gi aduna da xamne do fi am téméré at ak fanwer mukk do fi am téméré at ak fanwer ba wagne ñu ko am day ci baram ko wagne bila dina woré nak nga yenn ci bisub dej faté sa dej nga yenn ci bisub dej faté sa dej and ci mu rob faté sa rob shaytané aduna japp la ba dox su digënté ak ngay fatlu ko su bisub bobé lola day wor la fala taghrannakum al hayat ad dunya dum aduna gi nak da mana woy so ci nekke tabarakallah dar ñettiw la nga nek ci jaxle wo da ngay la di mujju defene yow do fi jox aduna rek nak ngay la di fete wo loy def motax soy solo motax soy ndox motax lenn mu nek aduna rek tax soy def sax aduna tax ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بم لن ور الغرور وركب بي بإبليس بالله تعالى بلن إبليس ور
ndax iblis lay

islam ci grafita fokk mu joxe ndampay moy timiri gelim lay joxe 40 gelim yi dëng waw ay million yu xawa bari la xawma 135 xawma jëgëna lool dal motax buñ ko doon doxal mané ray dana neew lool ak boy re super ndank ngay dawal nan xalé bu len waw parce que man nga jaay super bi ko doona la bo bu ngay jox biya tabarakallah do ma dama it amna ñoo xamne buñu rayé seen mbokk di li wax ni buñu laaj biya biya daga na biya moy sa mbokk mi dé ci accident lañ la cey jox ci sona ko sa ni dem ni ko yoyu lool da daga alal la ju dagan islam ko tan wala kéré sa mbokk ci tay ko joxe ni lool da daga fadiyatu musallamatun ilahi lol dafa dagan dara ne ko ci du lek sa mbokk du tous jaayo ko islam ko teural ndax tension bi nekkon ci gaay yi la affaire bi di mocc ci lo am solo la zalika li tax nak ñu nawaji joxe li ndampay takhfifun ak bayfal la suñu yeflo do dañ nan di rek ray rek